kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu ni ndonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.

maikemisetso a rona change e re tlisang ha se ya hore re rekisitse ha kae, how much have we achieved, ke hore re khonne ho ama dipiletse kae. Mme ha ke tsamaya ka ntle mona strateng, batho ba tla ho nna o bona ke a presenter, but batho ba bangata ha ba tla ka ho nna ba tla ura o rata wa presenter rona SABC 2 mara man ka nnete ha o bina le sehlopha sa Holy Cross. So ntho eno e nketsa motlotlo haholo, at least ke a bona hore molaetsa ona wa Modimo, ntho e leng yona e ne re batla gore e finyelele mo dipeleng tsa batho e a fitlhe. Ke sona se ke bang ke thabang ka sona, ke ikotlang sefuba ka sona.

Pina e tlo letela gona ya nona. Ke pina ya dipina tsa ka tse ngata tse ke di ratang haholo. Tse ha ke di mametse, ke ipotse dipotso gore na ha Jesu yena a ile a fana ka bophelo ba hae, a shola rona mo sefapanong, madi a hae a tshologa, a tshologela rona. Empa rona re etsa rona re a gantsa ke re haleluya a re utlwa yena o re nna ke fene ka bophelo bang empa wena o gantsa nna madi a hae.